tlhokomela tlhe metsotso ke ne mashome a mabedi metsometlhano ka morago raena ya botshelela ngwana mme re tshwanetse re ke re shebe re ke re lekolokolo rona ka ba moruo o ntse o tsamatsama ka mogoletse lifeng tshwanetse re ke re tlodise ntse ke lwantshana le modumo kono mona mabedi ke lwantshana le modumo ka nqena ka nqane go mafekefekenyana jena a fela go tla loka jwang a kapa jwang ranta e fokotseile ka nnete e fokotseile ka maatla ka mantaha ka morago go ba gore dipatlisiso di bontshe ka nnete di bontshe mono gore maikutlo lekaleng la difeme a theohile ka motsheanong ga o nyoloa ka ga ditheko tsela tsa oile go ile go ama ka nnete tšantšelelo ya batsetedi mebarekeng ya matsete kore taba ela ya go nyoloa oli ngwana mme ka nnete e bakile tshenyonyana e ngata a ke batlo gore ke themelekane ngwaneso a ke batlo gore ke bueleshano kore ga ke batlo gore ne ke e shebe ka nqena kapa ka nkane nnete yona ya sala bana beso ya sala nnete ya sala nnete ya sala taba ena ya oile ena bo di Strait of Hormuz ntwa ena ya Middle East e ile a qala ka di 28 tsa February e re tliseditse mathata ranta e ne e rekisiwa ka 16.31 kgatlhanong le dollar ya America ka nako eo e leng go theoa go ka bang 0.6% go tswa boemong ba yona ba gane kwalwa letsatsi le fetileng athe mebaraka ya diabo ke bua ka Johannesburg Stock Exchange JSE Top 40 Index le yone e theoile ka go ka bang 1.1% mme gona go bontsha gatelelo e maatla mebarakeng ena ya diabo athe ponto ya mmuso wa Afrika Borwa ya selemo sa 2035 le yona e fokotseile ka maatla ga tšhelete ya yona ya poelo e nyoloha ka 4 basis point go fitlha go 8.25%. Athe maobane mebaraka ga e ne kwalwa e notlelwa kore ka mantswe a mangwe gona jwale tjena nna le wena jwalo kga re dutse tjere re bua ditaba mebaraka e eme ka gore ranta kgatlhanong le dollara ke 16.28 mme ke 21.92 kgatlhanong le ponto ya Britain mme ebile ke 18.95 kgatlhanong le euro ka letlhakoreng le e leng gauta e ne e rekisiwa ka go ka bang $4,510.53 ka ounce ga ditheko tsa ole le tsona di ne di eme mane go $94.21 ka moqomo

outla monate ntate ya petetsa selo moya ka mogolo selema ka tsango ntse mo metsi phine monate nate mono hle mon baby ineli omalay atsamale Tyler 011 radio the pulse of Josie mamedi ke tsone dipina tse keneng he hana jwala matsatsing ana tse ka ntsena tse chesang tse futhumetseng pina tse monate tse o gona ng ho diletsa o le kae ka pakai. Ya, o tsebe matsatsing ana ntate batho ba batla dipina tse ba gona ng ho dumamela ba le kae ka pakai. Nete ya sala jwale ke e nngwe ya dipina tse o ka diletsa kore ha o le DJ o tshwantse seteng ya hao o be le ntho tse kang tsena tse e leng gore di tsitsinya batho se ntho e tla tlhodiane tlhodia ha e jwalo a re ka re sheba rona ke ba feng ba holang ba ketekang letsatsi la bana la tsolo ka jeno o tlo tlhokomele ke letsatsi le letle ya holo wena ngwaneso.

17 before 8 untsobeletse mebelo mametse 011 radio the pulse of Josie untsamela magitela er boy nalona mamidira urinyane ya bo le show mejali Uganda enetifaditse dinyawe tseding hape tse tsheletseng tsa Ebola sena sebe ya palo ka ofela ya batho ba netifaditsweng ho 15 le shumele metso mehlano Melefapa la bophelo la Uganda le boletse hore dinyowe tsena tse ntsha tsa batho ba nang ke batho ba neng ba kopane le ba seng ba fumanehile hore ba tshwerwe ke virus ena. Ho fitlhela hona jwale batho ba babedi ba se ba lokollotswe sepetlele ka morao ho fola ba bang ba leshomele metsemedi ba ntse ba alafshwa athe a le mong o sa hlokaetse ka difulena. Ka nako e tshwanang, mokgatlo wa matjhaba wa bofalli e leng IOM o lemositse hore ka nnete ho kwalwa ha meedi pakeng tsa Uganda le Democratic Republic of Congo ho ka etsa hore batho ba qale ho sebedisa ditsela tse seng molaong ho tshela meedi. Mme sena se ka etsa hore ho be thata ho lekola virus ena le ho ithibela ho ata ha yona. Jwale, Uganda e nkile qeto ya ho kwala moedi wa yona le Congo Mose wa sena sa Ebola seleng matla haholo teng. Le ha o le jwalo, ditlaleho di bontsha hore batho ba ntse ba tshela medi ka ditsela tse ding tse seng molaong. Jwale, mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o re Congo ka nnete e se e na le dinyewe tse ka bang 321 tse netefaditsweng tsa lefu lena la Ebola. Metsa tse le shumele metsi tsheletseng ke tse belaelwang jwale ho binyana jina tabentsena tsa Ebola jwale Ebola ke lifule kotsi ya holongwaneso le kotsi ka mogwaletse le makatsang ke lifule fitiswang ka ho kopana le maro a mmele mothong mona ha motho a tshwerwe ke lifule na le roletswang ho yena mono ha le ka la kopa ba me di tjonna matshwao a lefulena ho kenyeletsa feberu e matla hloho e opang ho hlatsa letshollo ho tswa madi maemong a mang jwale potso ya rona letsatsi ka jeno e batla ehlile e tla tobile yona ka kotlolo kere na Afrika Borwa e loketse ho tobana le sewa sena sa Ebola haeba se ka fitlhanang ena na. Ana South Africa kore ha o sheba our health system ana e maemong a nepahetseng hore e baneng e le hore Ebola e ka tla ka nnete ya fihla ha thwe ho sona le nyewe ke ena mona ke bana ba tshetse ka tsela e seng molaong ba fihlile konokotso ke ena Ebola e fihlile. Na maemo a rona a tsepame re lokile na hore re ka e laola. Na meedi ya rona e sireletsehile ka ho lekaneng na. Na dipetlele tsa rona di na le bokgoni bo nepahetseng ho sebetsana le sewa sa mofuta o jwalo. Na rona jwalo ka baahi re na le tsebo e lekaneng mabapi le lefu le la Ebola. Na mmuso o tshwanetse ho tiisa taolo ya meedi le tlhatlhobo ya baeti ba kenang ka rona ha e. A ko re fe maikutlo a hao 075-132-9986. Na o tshwenyehile ka monyetla wa hore Ebola e ka fihla Afrika Borwa kapa o nahana hore naha ya rona e lokile na bakeng sa Ebola. Ha ke tsebe. Noto supahlano nngwe tharopedi robong robong o robedi tshelela. Potso e nngwe ke hore na Afrika Borwa e tshwanetse ho kwala diboda ga na. Ho thibela ho kena ha Ebola kapa o nahana hore mathata a re ka etsa jwang. Na re lokile hore ka tla 075-132-9986.

0: 011 Radio News.
1: Ha ke lebohe tlhoka boyo mo mamedi dumela. Tsena ke ditaba tsa hora ya bobedi ho 011 Radio. Nna ke Edima Gidela.
0: 011 Radio News.
1: Maponisa a Afrika Borwa a ka tshebedisano mmoho le balaodi ba Mozambique ba tshwere banna ba babedi ba dilemo tsa 32 le 33 mabapi le polao ya banyalani Diana le Ernest Marise ba ileng ba bolawa Kruger National Park Limpopo. Banyalani bana ba tswa Mossel Bay ba ile ba bonwa kgetho la ho etela sebakeng sa boikgathollo sa Phafuri pele ba fumanwa ba hlokaetse ka maqeba a mangata a dithipa. Koloi ya bona ya Ford Ranger ile ya fumaneha Mozambique moo seo se ileng sa thusa maponesa ho fihlella babelaelwa. Balaudi ba St. Parks Barry ba tla matlafatsa mehato ya tshireletso dibakeng tse kotsing ka hara serapa sena sa naha. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re mmuso o se o hatetse pele ho rarolla bothata ba bojaki bo seng molaong naheng ena. Ha ne a hlahisa tekanyetso ya ofisi ya Mopresidente Parlamenteng, Ramaphosa o boletse hore mmuso o matlafatsa tshireletso meeding ya naha, o eketsa diphuputso dibakeng tsa mosebetsi mme o qosa bahiri ba sa lateleng molao ya basebetsi. O boetse o re mmuso o sebetsa ho fedisa bobodu tsamaisong ya bojaki le ho kwalwa mapetsong a teng molaong ya bojaki. Mokgatlo wa makoloi wa Afrika Borwa Automobile Association kapa AA o hlalositse matshwenyeho mabapi le boleng ba polokeho ya dikoloi tse ntseng di kena ka hare ho naha haholoholo tse tswang China. AA e re ho tshwanetse hore ho be le diteko le tlhatlhobo tse matla ho netefatsa hore dikoloi tsena di fihlella maemo a amohelehang a polokeho bakeng sa bakganni le bapalami. Ha re hatela pele re fumana hore theko ya petrole e nyoloile ka 143 ka litara ka jeno, mme petrole e se rekiswa ka dipakeng tsa 27.16 le 28.06 ka litara. Ka lehlakoreng le leng, theko ya diesel yona e theohile ka dipakeng tsa 2.62 le 3.25 ka litara, e leng ditaba tse monate ho bakganni ba dipalangwang tsa diesel. Re a phethela. Khamphane ya tlhahiso ya dijo Tiger Brands e lemositse hore e ka phahamisa ditheko tsa dihlahiswa tse ding ka lebaka la mathata a phepelo lefatsheng le ho se tsitsi ha maemo a dipolotiki, ho kenyeletswa dikgohlano tse teng Iran. Sena se ka ama ditheko tsa dijo tseo malapa a mangata a ithekelang tsona ka letsatsi ka letsatsi. Re kwala ditaba tsena tsa hora ya bobedi ka ho lekola tsa boemo ba lehodimo. Ho lebelletswe hore maru ho tla ba le maru a mangata ho phatlalla le Gauteng thapameng ena ka motjheso o pakeng tsa 18 degrees Celsius le 21 degrees Celsius. Menyatla ya pula e tlase haholo kajeno, empa ho sane ho ka ba le dipula tse fokolang dibakeng tse ding tsa profensi. Bakganni ba eletswa ho ba hlokolosi haholo ka meya e batang le maemo a batang bosiu. Tsena e ne le ditaba tsa hora ya bobedi tse latelang tsena. O tla re fumana horeng ya boraro.

0: 011 Radio News.
1: Hande falaba tsakeng huruma hlohora ke bararo ena ke tshebeletso ya 011 Radio the Pulse of Jozi ditabatsena dibalwa ke AD Magidela.
0: Zero One One Radio News.
1: Mo Presidente Cyril Ramaphosa ore mmuso o se o hatetse pele haholo ho rarolla bothata ba bojaki bo seng molaong naheng ena. Ha ne a hlahisa tekanyetso ya ofisi ya Moporesidente Parlamenteng, Ramaphosa o boletse hore mmuso o matlafatsa tshireletso meeding ya naha, o eketsa diphuputso dibakeng tsa mosebetsi mme o qosa bahiri ba sa lateleng molao ya mesebetsi. O boetse a re mmuso o sebetsa ho fedisa bobodu tsamaisong ya bojaki le ho kwala mapetsong a teng molaong wa bojaki. Mokgatlo wa dikoloi wa Afrika Borwa Automobile Association kapa AA ka bokgutshwanyane o hlahisitse matshwenyeho mabapi le boleng ba polokeho ya dikoloi tse kenang ka hare ho naha ya Afrika Borwa, haholoholo dikoloi tse tswang China. AA e re ho tshwanetse hore ho be le diteko le ditlhatlhobo tse matla ho netefatsa hore dikoloi tsena di fihlella maemo a amohelehang a polokeho bakeng sa bakganni le bapalami. Ha re hatela pele re fumana hore ho tloha ho seng hwa ka jeno theko ya petrolo e nyolohile ka 1.43 ka litara. Petrolo e se rekiswa ka dipakeng tsa 27.16 le 28.06 ka litara. Ka lehlakoreng le leng, theko ya diesel yona e theohile pakeng tsa 2.62 le 3.25 ka litara, e leng ditaba tse monate ho bakganni ba dipalangwang tsa diesel. Company e kgolo ya tlhahiso ya dijo kono Afrika Borwa, Tiger Brands, e lemositse hore e ka phahamisa ditheko tsa ditlhahiso tse ding ka lebaka la mathata a phepelo e lefatsheng le ho se tsitsi ha maemo a dipolotiki, ho kenyeletswa le kgohlano ya Iran. Sena se ka ama ditheko tsa dijo tseo malapa a mangata a ithekelang tsona ka letsatsi le letsatsi. Re a phethela. Ho lebeletswe maru a mangata ho phatlalla le profensi ya Gauteng thapameng ena. Motjheso pakeng tsa 18 degrees Celsius le 21 degrees Celsius. Menyetla ya pula e tlase haholo kajeno, empa ho sane ho ka ba le dipula tse fokolang dibakeng tse ding tsa profensi. Bakganni ba eletswa ho ba hlokolosi ka meya e batang le maemo a batang bosiung bona. Tsena e ne le ditaba tsa hora ya boraro. Tse latelang tsena o tla di fumana ka hora ya bone.

0: ke go rata setlhopha. O tloga a e rata kgotsa maoto yola wa ka John Comtis e fela manyami ke gore setlhopha sa Sixers se latlhegetswe ke dipapadi tse pedi gona mo promotional playoffs.
1: Ga re shebe taba e nngwe ke ena ka kwano Maoteng a tshegofatswa mabasa go tla leueng gore tlhopha sane sa Pirates a seno eketsa contract hae e gobane e fitlha pheletsong gona kgweding yona ena, mme se re bone tlhopha tse tshwana le AmaZulu, Kaizer Chiefs, tlhopha sa Masafisi sa kamane Botola le sona ba batla ba ntse ba mo shebishebile mo le ka Saudi Arabia, Qatar le kamane ka Libya. Go na le ditlhopha tse ntseng di shebile boemo ba motlhankana yona wa ga tshegofatso mabasa. Ya ka chebo ya gago a ka leba kae, e ka ba letlhopha sefeng seo a tla ba lekgatlhe go sona ka boena?
0: Ya ke mongwe wa banesa dino ba maemo a godimo, o gopole gore yo tshegofatso wa ga mabasa ke second all time leading goal scorer ya setlhopha sa Orlando Pirates ka moraga ga ena tso wa ga Vilakazi. Gomme nna bale ba Orlando Pirates ba mmakatša gore ke ka lebaka la eng ba mo sepidisa lona le sona le first man. Gomme mohlomongwe re a tseba gore dibapadi tse ntši di na le yona relationship le ena Rulani Mokoena. Mohlomongwe re ka mmona a sobelela gona kwa go la Libya. Gomme le setlhopha sa Kaizer Chiefs is a big brand, ke se sengwe sa ditlhopha tse e le gore di ka mo tšea le sona le la ga mabasa ka mokgo e le gore ke tloga ke e bona ka gona first man.
1: Ehlile ke tseba sebapadi sena ebile se ratwa golo ke Benny McCarthy. Benny McCarthy a re a re a ke so bone deadly striker jwalo ka yena motlhankana eno e leng motlhankana yona wa ga mabasa. A ke re utlwe ke difeng tse amana le Sipombulo ba e ka o tla leba mane tlhopheng sane sa Sewelele ka taba tsa diloki ka tlhopheng sa Pirates?
0: Ya ke nnete jalo jaaka re tlhalositse mo letšatšing la mabane, first man le segwana la ga Sipombule bala ba setlhopha sa Orlando Pirates ga se ba tsošeletša contract ya gagwe. Gomme tša morago-rago ke gore re ka bona le segwana le la ga Mbule le sobelela gona ka kwa province ya Freistata gona kwa setlhopheng sa Sewelele. E fela re tla fela re beile leitlho gausu le yona tsebe re kwa gabotse gore ana le segwana le la ga Mbule le sobelela kae.
1: Go na le motho a ile a ga screama Tšhabalalana a phela o ne a tlo lokisa Sipombule a mokene ke a mo keneke go fitlhela ba sebapadi se a se batlang a seke a tsa matlhopheng seno sa Orlando Pirates.
0: A bolela ka screamo Tšhabalala o nkopotsa papadi e nngwe ya moroka sa olosi ka 1997 o Brile Kwane a fetsa go kora sense of knowledge a fainta screamo Tšhabalala. Le ba bangwe batlhatlhi ba e le gore ba tloga ba rata kgwele ya maoto.
1: Nkile ka buisana le ena ngwana mme ga se gona faintile. A re o na tswile Natasha Titlas a re nexa feinta ne ke ka buisana le ena ka taba eno. A re nexa feinta ke le ka itahlela fatshe ya ga game fela ya ra game fela a botsa drought a mo shebile fatshe ge mona Natasha ka ya ga ke ya nwiile a re ka le bona tswa ra sa feinta skriba yo tere. A re phethele ngwana mme re shebe motlhankane yona e leng yena Mthetheleli Mthiyane. Mthetheleli Mthiyane he o tswa ka tlhopheng sane sa Stellenbosch ngwana mme. Mme Orlando Pirates mo nkile mme ba fapanyetsana ka mapalamorago wa Pirates e leng yena Thabiso Lebitso. Ebe ba nna Orlando Pirates ntse kgetho e nepagetseng go tsamaisa Lebitso.
0: Ya a o ka lebelela setlhopha sa Orlando Pirates ba nna le bona bo Van Rooyen mo la maemong a bobedi wena first man wa kgona go bona gore di-number two tsa Orlando Pirates di tloga di le gona ke ka lebaka le gore bone le sona le la ga Lebitso le sa tloge le raloka gabotse. Gomme ba dirile yonto ba re ke swap deal gomme re bona le sona le la ena Lebitso a tlo sepela gona mo setlhopheng sa Orlando Pirates a leba gona ka kwa Wildlands kwa go la Cape Town.
1: Ebile o sa buile ka Van Rooyen mabakane a wa sa tsamaiswa yena Van Rooyen.
0: Ya ya le ena ga sa tlo a raloka ga botse mo setleng se re leng mo go tsona first man. Ke gopola kgwele nngwe Thabiso Lebitso a enesa mo Soweto Derby a nosa a le ka mo ntle ga 18 a raga kgwele e botse e no ba e le gore dilo ga re di bone ka go tshwana.
1: A ge di bone ka go tshwana ngwana mme nna le wena re tla bua go tshwana la o ka re sebapadi se itse ya sebapadi gantle ke ena wena o tla utlwa
0: ya ke nnete
1: wena ke ena e tla o dia bolo ene o latlhele kwana o sa tse bodiwa ke
0: ya ke nnete fatsman ngwana mme re tse sebaka se ke go leboga ke leboga ka moka barati bathegi ba 011 radio ke the pulse of Jones
1: Quarantine Malepe
0: Eitara,
1: Eitara. Mamedi ke metsotso e habile o yao ye mashume a mabedi a metse robonga re lebile mane horenga ya bo super he ntse le tsona tsena tsa dikakapa ke lena ne wontsa go neletsa dipapadi me re sheba kana ka tjenu he ka e phatlalatsa sehlopha se tla leba dipaparinga tsa mohope wa lefatshe hopola kana ba bitsitse jwala Carlos Alcaraz Carlos Queiroz hore e tloba yena mokotlisi.

tsenya o qetela pele dipapadi tsena di di thagoa Keroza wila bitswa ka godiane ya Hlakubele le matche ka mora hore Ghana e arwane jwalo le Otto Addo. Addo wila hlola a dipapading tse pedi tsa setswalle ya ba banka qeto ka mane ka the Black Stars hore batle ba molokolle mosebetsing wa hae. Carlos Keroza a bitsa hape Roger Disa. Ya Roger Disa ke mo Afrika Borwa kapa tsambana ke mo ke sa tsebeng Roger Disa ka tswalo ka tswalo Roger Disa o tswa mona Afrika sithibathibane sa mehlenga sa Morocco Swallows sithibathibane sa mehlenga sa Sundowns ila kana ba le mokotliso la fihla le mane ho bo Wits University ke bua ka ena Roger Disa Roger Disa mamedi wa tshebeletso ya 011 yena ka nnete ke tla keketse sena napo mono ke bona gore na hantlentle Roger o tswa kae re se ke ga fosa mokubetso nako ngwe re thabela ntho tse di mona athe a ikhona ha se tsalape ke ka hona ke bui ka mehla le matsatsi jwalo ka sebapadi se tshwana sa tennis se tshwana le Roger Federer mme wa hike wa Afrika Borwa ntate wa ke wa Switzerland ke ka hona ka mehla le matsatsi ha botswa gore na papadi tsa mobile fats wa rugby o tsa malena haifing o dula kgetha Springboks Roger Disa o tswaletswe Mozambique ya ke a ditseba ntho tsena o tswaletswe Mozambique Roger Disa le bitso la hae le feletseng ke Rocco Rio Paulo Cesar Disa jale ga le go tsofatsa bolo mona he Roger Rio Paulo Disa ke na Roger Rio Paulo Cesar Disa o tswa ka mane ka Mozambique mme wa bonala he mamedi go go sankile bodulo ba ka mona ba ka Afrika Borwa ke bua jwalo ka yona citizenship ya kwano mme hantsa le ka mane ka Mozambique wila na bapala ditlhopha tse tshwana le Quickot Binoni a bapala bo Defense Forces a bapala jwalo le GP ka le motsana tsa bo 1984 wana khale kwana pele he ho tla bo swaelo se Sundowns le vetse tsikisa tswa ho neletsa tsona ulana kwetlisa le ka mane ka vetse Santos a khutlela vetse Pirates Ajax Cape Town Platinum Stars Cape Moya Cape Town All Stars ha jwale he ke mothusi wa yena Carlos Queiroz papading tsena tsa Mopal Fatshe bakeng sa naha ya Ghana e le go pejana bana ba le ka mane ka naha ya Iran ba ile ba hero ka mono jwalo ka ba kwetlisi me Carlos Queiroz a nanka yena mhlankane yona Roger Disa wa bonala he mamedi di kamano tsa bona e hlile di batla e le tsentla golo bobedi bona ha re fitla papading ena ya bolo ya maotwe mkotlisi ya ka tshepahala o yena o sa mo hlae ka mogao aa ho hle mo yanga o tla nna o be mona haufinyana o tla nna o be haufinyana jwale o na le bathusi ba ba kotlisi a mamedi ha ka mkotlisi a qeta bua le dibapadi pele papadi qala le yena wa potela hore ska mo mamelang eno taba ke yena re nna ke lefe a ba fe o fihlela be dihlela gore a ho bile tjene wa ba tjene re go fe tlhopha sena sa naha ya Ghana dithibathibane ke na Benjamin Asare re be le ena Lawrence Atiziki re be le Joseph Ananga athe mapala ba bapala morao ke Baba Abdul Rahman Gideon Mensah Marvin Senaya Alidu Seidu Abdul Monima Jerome Opoku Jonas Kena Ajeteya Kopo Oponga Pepra Derek Lucas Seneca pa ena Laksena ke tsona dibapadi tsa morao a Tempenya Albala ke ena Elisha Owusu rebe le ena ka mane rebelena kama Thomas Patrick kwa Sisibo Augustine Aboika Kalib Yurengri Abdul Fatawu Isahaku Kamal G Sulimana Atiri Farose kibwa katona di forward Christopher Bonsuba Ernest Noma Antonio Semenyo kwa kamani ka hlopheng sane sa Manchester City wa bapala Semenyo ei o tswa mane hlopheng sa bone mongutsa mthakano wa Semenyo ke monga manyetse tjena mamedi letse ba ka di threats re nna ko hlabena ka Sesotho he ke a mriri e forilweng ke yona threats eno he mamedi re be le yena ka mana Brenton Thomas Asante ya Bre re be le Prince Kwabema Adu Inaki Williams e ka tsana lena Jordan Away ke tsona he di bapadi tsa taleba ka tsona papadi nga tsa Mopal Fatshe Carlos Queiroz ha mmoho lena Roger Disa hula ka balidika ka pa ka na hinyeno ya kana ke bua ka bo Frank Amankwa bo
di papadi tsene di papala bolo e ntla holo bo Asamoa Gyan palokutsi ka nnete mamedi ka baka hopola Anthony Yeboah ona papala Leeds United le bo Lucas Radebe Anthony Yeboah ala se rope ha di mamedi ka nnete ne ga be ya bolo se gope mono ona itshitla ka wena ono ka kalla ka nnete ono ka kalla ha ile misong o re ke shwalane ha ile shwalane o re ke misong ene le se papadi se matla ha holo mamedi wa tshebeletso ya wa nwana bo achemanga ibile tseneng tsa dipapadi tsentla holo tsetswang ka mono kana hoeng ya kana Jonathan Mensa a se go balla fela ba malwa metso so e mashume a mabedi a metso mine re lebile mane ho renga ya busupa.